0: stop.
1: And so that's what you get in Titi. And me, okay, I guess of we been judging by my wife and what's a Samuel Law. And then the telephone number is 080-6648-1455. Oh, what your Friday, you know? Get out your body, you know?
2: Matthew, then some can make job. Nepa Olorio Sukejo. Nipa Sibekai. Mago, number one. Oru Kore. Onde Sibekai. Kene tuma Sibekai. Agbero. Sope Agbemero. Sope Agbemero. Sope Latonelo. Agbe Oma Amero. Agbe Idile Amero. Idile Rio Nelule. Number two. Oje Oma Juda. Eya Juda Mbibe Lipe. Matthew. Eya Kemope. Awa Inye. Toba Sone Pa Juda. Inye ni yesa, inye. Inye ni wipe ni nosu kejo yi. On to ma jeko onyo loru, logo, loru ko jesu o ma shele si yo. On to ma jeko onyo loru, logo, o ma shele si yo. Ele keta, Matthew, onyo lori ogon, Davidi. O je kanenu awa o lori ogon. Ti Davidi nlo, tama nlo ja. Ti mwode mwenye rewa, ene kashami, ija to vega lo suyi. Mogbadua, ayira yekbe jareja. Iwa ni Sibekayo, lo su kejo yi. Sope mi ni Sibekay. Oluwa gbe miro. Sope mi ni Sibekay. Sope lo su kejo yi. Oluwa gbe miro. Oluwa gbe oma miro. Sope lo su yi. Moma asasi yori. Sope lo su yi. Moma arite mishe. Moso tele. Aho gbe ayere ro. Matthew, ele keri. Ituma re ni eni to lo ngbero elekerin on nikan lo ndari awon omogun 24,000 Matthew eyan melo le mi ndari eyan melo won ndari ko le mo bisi be kai se tori o ba se so pe church wa o tobi to gbogbo wo ti koja 10,000 Matthew gbogbo wo ti se kini oge at sugba si be kai on nikan eyan 24,000 un lo se kini o un lo ndari sa eyan 24,000 un lo ndari a iyen ni pe eyan nla ni mo so tele ta lo sami agbara lati dari nkan nla o ya ko bo sinu aye re so pe ma di nla lo su kejo yi omo mi o di nla idile mi o di nla so pe sibe kai ni mi mo ma di nla oluwa ma gbe mi ro Matthew e ke fa o na ni won tun pe ni mabunai kini mo pe sa mo gbadua lo su yi se o ma ri ti ese Matthew o je okan ninu awon to pa omiran o je okan ninu awon to se kini o to pa omiran to de segun re ke re sa lo su yi ko ne re o omiran adile yin o ma bori e lo su yi ona ma la fun mo ni ona ma la fun omiran kan be ti an si pe ni sifi o nlo pa gbogbo adua gbogbo omiran to ba dide si o lo su yi o ma bori re osu kejo o je osu apere ma gbo bibeli so yipe nigba tan fe ko jesu nila ojo kejo ni won ko jesu nila inu we Luke chapter 2 verse 21 Matthew
3: ojo
2: nigba ti ojo mejo pe lati ko jesu nila ma pe oruko re ni kini o jesu ba se so tele gbo mo ko enela ninu emi lati di atunbi lati gbo rere se owo yen ko ka aye re eyin ni mo nba wi oya owo yen ko ka aye re Matthew ni osu kejo oro ma njade si aye awon eyan wa ma wo nkan o iwe se karaya chapter 1 ni verse 1 o ni oro oluwa jade si mi
3: ni
2: osu kejo ni odun keju darusi
3: oro
2: oluwa to se karaya wa eyo o wi pe tele tele oluwa ti binu si awon baba yin ni tori na iwo lo wi fun won pe lo mo ti binu san baba yin tele o
3: ehn
2: eyo
3: eyin
2: e wa yi pada Matthew lo su kejo yi oluwa wi pe gbogbo en ba yi pada o mo da so asiri bo won o ni e yi pada si mi emi o si yi pada si odo yin gbogbo ogun ta mo baba yin ja e ni ja mo iya to je won ko ni je yin lato ni lo o bori ogun yen bayi be lo ma ri oro e dayo Matthew nja wo mo pe oko Noah eyan mejo pere o lo gbe ete owo ta lo sami lo su kejo yi o ma ri mu o o ma ri mu o o ma ri mu o o ma ri mu o o ma ri mu o ma ri mu o su o ma ri mu o su kejo ibo se wonu e Matthew mo so lana wi pe ki se gbogbo igba la ma nbere owo yin rere ojo meta pere laarin osu ni awa na la nfi loku okun gbogbo won tolo ma fi si lokan loni ojo kini osu lati support yin rere wi pe bo se ntan kale ko ma se pada radio la n fowo yen san ade nfi ti wa kun mo gbadua idile ri oni ri banuje o wa isan o ni na Oluwa ti nbe bi mo se bere awe 150 days loni mo gbadua ojo ayo re ma de o sebe be lo ma ri Matthew e fun awon omo Olorun e fun alakanti church ki won support isi Oluwa ki aye ti won na ko se ma sare
0: UBA Holiness Anointed Church 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80 UBA Holiness Anointed Church
3: Holiness Anointed Church 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80
2: Bo eleyi lati oni lo ayo le fi pari odun a ma ri ofa yo pari odun idile ri ofa yo pari odun ogogo aye re lagbara Olorun mo nlo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se fa mo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu dodale oluwa ni ntale lori ekeji ta ba ti jade ina dodane oluwa ni ntale lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun je ka o bi ri olo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oluriri ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mororo meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message imi na fe lo Jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore na lowo ore ore re o sebe Jesu oluwa wa phone number hello phone number 0066 48 14 55 0866 48 14 55 Matthew gbogbo Friday to nbe ni odun yi Oluwa ni a ma pade ni awon branches wa isoru Friday o ti n lo lowo ni challenge e ma miss it ose to nbo yi ah titale na yi o ni agbara ju mo gbadua o ba lerish o ma loju ayo be lo ma ri o ba daro Sunday a gba ororo ni challenge mo da ororo le wa lori laago meje abo si agogo mewa abo iwo na tete to ba ti de challenge wo ma to tun lo si malete so kale ni no mo wo lodo baba ike 47 agbara olorun o ya ko dari sodo re ina nu ri oni ku o be lo ma ri o se be o ye mo beyin te ba nbo laaro Sunday e kan ba mi mu osan oro nbo kan lowo to ra nse Sunday meta ati Thursday meta papa julo fa won tan goke ti a ton pada sile aye ri oni wale mo o se be

0: ni ayajo ojo kini osu kejo odun 2026 en na dada mo so tele loruko jesu ti nasareti a fo owo re soke
1: amen
0: awon to wa noke won pe o soke
1: amen
0: bi owo re ti gaju ori re lo wa gaju ota re lo
1: amen
0: o ni toro je ma
1: amen
0: o ma bo egberun eniyan
1: amen
0: o di alagbara laye
1: amen
0: o gbile laye
1: amen
0: ibi to ba wa won mo pe eyan wa nbe
1: amen
0: o ni je eniyan sa
1: amen
0: but wa ma leke sa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: what is waju bayi ta ba ri eto ati re kan ti aye ti gba lowo e mo so tele bi woli o ya lo gba pada
1: amen
0: ni oruko oluwa lo gba pada
1: amen
0: ah lo gba pada
1: amen
0: wa je eyan laye
1: amen
0: owo eyan mo sure si wa ti asi yori
1: amen
0: o ba won ta le ti mo o
1: amen
0: fowo re gba eto re
1: amen
0: ko de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan mo lorun happy new month eyi ni osu alayo osu to ni agbara to ba se mi ni won ni ma kan gbe owo soke ma kan kore ayo kan latenu mi bi orin ope mo le ko ge bi orin abase ba ba pe emi ba legberun wa
1: emi ba legberun wa
0: mo ni yo.

0: mi mo gbadura o ma ri mu loruko je
1: amen
0: mo ni wa ri mu
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: be ni yori
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: o ya pato o fun re ko si to pari o ma pato o fun o
1: amen
0: Come up, Patofo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: What's the Bible?
1: Amen.
0: Yes, Uluwa.
1: Amen.
0: Who come here, Yipada? Apostle at Woli. SMO. Mustafa. JP. Baba Sibioba. Lati Josina of Kagore Church. Land of Reality. Cholu Jawane. Baremo Idiobi. Airport area. Name Ibada. Mobati De. Ah, ibi obi yen ko nilo ko bere se bi oba ko se to mo be to ba de gbare mu o ti mo be to ba wa nbo lati ko lati be kuta lati anywhere to ba ti de ore meji agugu so ko se bi oba lo nlo ko se to mo be okada ma gbo de be mo ba ma gbo de be iru oni ti program wa ayaje ojo kini oh my god wa ba oko fe nbe mo gbadura loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: Mono mara nuba.
1: Amen.
0: Now o ma ba mi sise nla kan. Lo ba mi gbe omi. A ka sam yen lori radio to opolopo eyan. Ta ma so pe ko si Bible bi ti awon wa. Elomi a lo ba won ninu oko. To ba je ninu oko lo ba oloni wa tewe. A ka sam yen si owo e. Ta ba ti ka sam yen so owo e ki lo ma se. O de ma lo fi gbe omi. Wa gbadura si egbo mi sir so ori akan se adura ti mo fe so fun yi mo so fun pe o si fa leleyi o si fa kini mo pe
1: o si fa
0: o si fa leleyi mo fe ko eni se woli kan to de ma se tori pe o gbodo ri fa ki o si ko to pari egbo mi sir awon to ba gba woli loruko woli won jere woli ta ba ti ka sam yen so mi tan

0: ma gbe omi na siwaju e wa joko ti omi na wa daruko sinu omi na ni o dindi igba mesan fun okunrin igba meje fun obirin o bere kan mi ju ko fi bere fun ifa e gbo mi sa mo duro bi ko ati iriju olodumare ni o su yi loruko jesu ifa na ma wole wa
1: amen
0: iyan ni koko nigba to ba ti gbadura itan mo ti pese oro kan o wa lowo awon gbogbo iko olorun a ma fi oro yen sinu omi na a ma se sey ni ojo meta gbako leyin eyi ni mo mo pe iwo gan lo ma mu e wa ma to wa ta ma fun mi na se ojo kini ojo keji ati ojo keta bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro anu ma gbe odide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so ri osu kejo osu ifani o le mama osu aseyori ni mo so fun pe ore majemu e me fa lo ma fi se 6000 naira lo ma fi se ko wa ni dibi awon to mo ituma re won ti mo pe kise lasan oro tenu mi jade ase ni latoke wa aye e ma dide ni
1: amen
0: je ka wo iwe oba kene ori kefa ese keji de ni ogoji
2: ati le odun kokola le osu bulu ti se osu kejo ni ile na pari jale jale
0: gbogbo eyin te ti ko ile akopati ni osu yi wa kopani
1: amen
0: o le mo bi to wo ti ma wa ifani ifani sori ta ba ti pari omi wa fi ore majemu ese didi e ye dide
1: amen
0: mo ni aye dide
1: amen
0: wa sa fi ori
1: amen
0: so pe mi o se ase ti mo o
1: se ase ti mo
0: to ba fe yawo to ri fe o de se lateti o ri gbe wole okunrin gbe won de ju etile ase ti ni won fo sa si ori ni ora le won gba lowo e ora mi won gba lowo e ora mi o ko o de le pari e abi o ko de bi kan ja ko lo bebe be ki sa si ori o ni lu ase ori o ni gba to ba pari e ko to sa si ori e bo ba toju e to toju e tan ti elomi gba lowo e eni yen lo ni ori yin gbogbo ti e ba se laye ti o ba ti se yori ase ti ni e o kawe o kudie ko paye won drop e out lasa ko ni e o ni lu adua lori e bo ba le so be mo pana se me o daba e agbara se yori o ye gba loni
1: amen
0: oh my god o ye gba
1: amen
0: o ye gba
1: amen
0: o ye

0: Mo tun bere. Mo le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi. O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
1: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

ibare olon loke oba ogala kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyin to yun fi ndomo iwo lo ni awa ta fi wa iwo lo ni pe ka ma lo pe ko ni sin kankan ati ni leyin ko duwo mo tini gbogbo ogo foko ri de asiko yi o tori pe ti paul ba ngbin ti apolo ba nbomirin iwo lo oba lo mu ki bi si o wa tori ke bi o ba si o kini kun o le se ilu odun orin oko agogo odun sekere ota iwo ladun ti nbe nu oro ta nso tawon eyan fi nso ko ni tuma leti ta lo le bo doruko na ko si o afiwo lo nikan iwo to mu ri dade lati na iri iwo na lo nfin ti o lo lada mo awon alagbara to to ola re o oba to nu mo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr dobwe n lo po eyan mo npe mi gbangbala sata leto eto ni gbangbala sata o tu ti level gbagbo sori kan splash 105.5 fm ta leti nbo se le fun balawo ladugbo felele nle ibadan eto gbangbala sata oro to ni se pelu ntin lo lawudo le yi ila mo gbeyewo iba se leko eto abo oro selu isejoba eto eko ilera igbaye gbadun ara ilu ati bebe lo tun do lawo ilolo tu eto yi desmond oni ohun ma wa ni ojo jimo sugbon to ba ti jo saturday bayi bosun alayande ilo mo wa ni enu se bosun alayande ila moju ero to wa lenu se fun sata wa awon ko eto ta jo nse kurukere lori bi o se da ahmed dauda sa o baba sofia olanase oyin kansola adeosun timileyin ade oro presenter atawon yoku murake ade adua na tokini to keji dandaruku ewa la jesun bo lati se o lori eto gbangbala sata fun ti aro yi

0: to gbogbo ogo fọlọrun o oluwa ni ise nu wa ge bo ti fe ati lati si gege bi ife nu rere re ki gbogbo ogo omo je ti e o tori pe koni gba lati si aglori re pele ni kankan baba olore minnesota no se ta ti gba glory in la fi ma so pe e ma so pe thank you eyan ka so pe god bless you thank you olorun lo ni thank god le mo wi e wa so pe god bless you ki gbogbo obukun orun ati taye komo baba olore minnesota ati gbogbo awa to lo nlo ati omo ye eleja ati gbogbo enikankan to kopa lori aseyori program yen iyan be awogede ngbe e je lo saarin gbogbo eto tori pe ara da duro e je nki awon comrade kabo sori eto comrade olatunde adebayo kabo sori eto yi
1: e ku le gbogbo ara ile
0: salafia le wa
1: alafia tun ku opin ose
0: to
1: ara anugba
0: ami comrade bukun mi olaiya akeyin na o e kabo sori eto yi
2: mo ki awon ara ile a ku osu tutun de ki atokun iko na olorun ba wa se o
0: ami mo folo so comrade olatunde adebayo ki le wa nwoju wa si ko si eni ti abi ti mo so ye sangeli leyin ni mo folo so yin e je lo saarin gbogbo eto tori pe ara da duro ajo anek ti gbe royin bode wi pe loni ni awon o gbe oruko awon oludije dupo are bode ati awon eyin alaye ti o ye karalu omo nipa awon credentials ati bebe lo eyin awon kan so pe igbiyanju ijoba ti nbe lode yi ni pe lati ri pe won sa gbogbo pa ki atiku ati peter obi kan ma ba si lori ballot sugbon aseyin wa aseyin bo an mejeje pada lori ballot oju o le fi wo ki le ri si
1: labe bo ti wo ke ko ri won ti ni ohun amuye eleyi to qualify won lati dj fun ipo ti won du so won ti ri pe ona ti won le gba na ni boya ki egbe tan fe fi dj won ti ati ni independent candidacy so pe boya ki egbe tan ma fe fi dj ti o ba ni kleg to ni kleg won ni le so igba ti o london ti je ki won wa vindicated through the party so ko si nkan kan mo ju ki inec bere igbese ti o to won fe gbe qualifications won jade abi emi o ri nkan kan bi big din be is the right thing to do lati ti je ki awon eyan kan mo ta ti e ni awon oludije wa so
0: ninu formation Atiku Atamechi Peter Obi ati Kwakwanso Tinubu Shettima Tinubu Shettima lo wa njo babai ewo le ro pe yo mo fun awon are ti nbe njo bai ni sleep at night ninu Atiku Amechi ati Peter Obi Kwakwanso
1: as you said Tinubu Shettima ni ruling party awon na wa in government so boya kin so wi pe zone ti onikaloku ba tun ti wa o tun le ni nse e di pe te ba wo awon ti e ka yen ko nse awon meta yen ni won wa ni presidential race so won ju be lo so boya kin mu lati igun ti onikaloku ti wa oju ta wa fi wo o le mo ri be e je mu for instance e je wo southwest
0: emi mo to formation le fun information ti mo to fun yin ni e soro le lori
1: ni kin soro okay lori meteta yen etemi ko se ti o le fun mo soro kan ni jo ni boya jejo abojo won gba tan soro npa pe se enikan so ni tumo tori poko ni egbe kan mo ni ko si enikeni ti o ni pa ni inu egbe so to ba ti je pe ajo ndibo kenikan kan mo foju enikan kan wo pe o kere awon mejeji ni oloselu to gbohun pon to gbe won ti ijoba to wa nta to ba nikan se to si mo bi pe kini ke se pe je nlo sun o ti o nse pe won fe dogbon si nibi kan so ko si ona ko si gun mejeji ti won ba wo ti o ye kan ti wo wi pe ewu nbe ti en ba wo dada tori 1 minus 1 million ko se 1 million mo o ti den ra gin kan 1000 so o eni efon le jabalu debde bi pe ke ti wa si oro efon ni an so yi an so ro atiku ati Ameji an soro Obi ati Kwakwanso ta ba soro Atiku ati Ameji Atiku ti test eri o ti se ri ati pe en to gbianju ti o ti se secondary ta ba ti so pe Ameji to je running mate e pe ko ti se ri ati de nkan ti o na se ni east iyen ni river so then iyen awon team keji Obi ati Kwakwanso awon team mejeji lo ti se ri ta ba ni ka wo okay the last one ti a se kain obi came third kwakwanso came fourth so teyan ba si fi ojo yen teyan ba si wo pe keyan fi wo awon kain le ma wo pe ah won si ni strong old ju even atiku ati rotimi lo awon kan le so be tori bi pe boya won wo pe ah tan ba da kini awon mejeje po sugbon oro ana ko sinu oro oloselu eni to se number 1 lana o le pada se the last leni eni to se the last leni o le pada se number 1 ni ola so leyin o le so wi pe okay but ijoba to wa lo de gbodo lati mura gan awon mejeji ke se nkan ti won kan le fowo oro da si eyin so zoni bi ton kaluku ba ti wa ba ma se fese wa le si oni se pelu bi ero o se ma ba won si for instance at obi ni only the titi atiku obi kwakwanso so southeast ibe yen ni won ma wo pe ah na won sitting president won ma wo pe bawo le ni se fese west less ju ni ibi ti ngangan ti wa ibo la ti fi kante so iru atiku an amechi won ma wo pe ah not ni eni don lead ibe yen ti wa bawo le ni se fese wa less ni ibe yen bawo la se le kante so o ni se bi won o se bi sitting government o se deal pelu won o ni se pelu region ti on ka loku won ti won ti wa won pa se bi ni awoja won teju je nfa wale se bi awoja je nfa wale
0: oda e ti mo dupe eyan ara le e ma bo lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan e ma drop comment e ma like ke si ma share te ba tin drop comment ten like ten share e ma cause under comment section pe ye gba bayi ni mo ti share a de mo awon yara ndomli eyin te ba n share daada a mo bo card fun ibe to ba se n lo lowo a ni duro digba ta ba pari eto abi ti mo so ye eyan kan mo share ke de mo cause be ke I shared it this so times ke wa drop phone number yin sibe ta fi le send the airtime si abi ti mo so ye a kan digba wo awon eyan a de mo awon eyan lo ko babo mbredi ayomo alaji lamedi ogundokun awon ni ka mo bo card lori eto yi baye ba n jaye ti gba ba n je gba ile se yin o ni juna o comrade Okunmi Olaiya awon eyan kan so wi pe bi Atiku ba n gba omi lo sibitu yo se poke dinu po are pe poke dinu mo nse
2: okay
0: won lawon ti wo sakun e lo sa awon se pe poke dinu mo nse na ni o tun se sugbon te ba wo formation gege bi oro ti comrade Olatunde Adebayo so lai pe wi pe ninu ibo ta di lo yi Atiku se ipo keji obi se ipo keta kwakwa so se ipo kerin ati wa mu en to se po keta ati po kerin ati wa de won po se won so mi pe Atiku se to maintain ipo keji na se ro ko wa logical pe yo si maintain won lo ipo keji
2: okay se ri awon ti won so pe bo ti wule ko ri Atiku se ipo keji mo ro pe ojogbon ni won
0: an
2: de wo sakun bi nkan se nlo pẹ̀lú analysis tẹ ṣe lóòótọ́ ni pẹ̀lú nǹkan tí ẹnìkejì mi sọ ẹnìkan ṣe po kẹta ẹnìkan ṣe po kẹrin
0: wọ́n
2: wá pull strength together ó yẹ kó lè pull weight but tába ní ká kọ́kọ́ wo experience àwọn tí àwọn kálukú wọn lò ṣe mọ̀ pé a lè fi experience Atiku and Wike a lè fi we experience Obi and Kwakwanso in politics now. Yeah, so iyen gangan factor kan ni because awon mejeji yen won far to the other one.
0: Egbe oselu tati ku na tin contest nkan se ki se factor PDP. So what you lose the platform yen iyen se factor abi.
2: Even egbe oselu tu Atiku tin contest by now, o si wa viable than the ADC. Yes.
0: Than
2: the NDC. Yes, in my own view.
0: Okay.
2: Opinion temi ni. Now ADC ti o ti coalition one is for a while. Only now on struggle, but for a while. NDC is a very margin here. For a while now, ADC ti musema leyin pe only awon issue kan pe boya awon bara won fa won ti set to issue of bring it together. Won ti se music kin se
0: yeah. Be se mo ka won NDC si to fe seyin dele ninu NNPP. To de pa won kan ti won ko no NPP
2: ton
0: pe yes ton pe NDC la won o si se fun gan won ko NPP won fe se yin dele ikanu o then ninu awon eyan ti e wa nu Labour Party ti won o ku nbe ton mo ke Peter Obi la won o si se fun ikan to nu o awon kan wa ta wa je obedient to de pe orisisi nu egbe ni e wa ton pe ni obedient movement kwakwasiya movement apart from NPP apart from Labour Party so e ma gbo party oto
2: okay eyan
0: eyan oto so awon eyan meji to wa no ndc won ti ni movement to wa in existence
2: okay.
0: Tori pati ku nse ko si articulate to wa so pronounced sugbon pa kwan si ya nbe
2: okay
0: so you understand
1: okay.
0: Obedient wa
2: okay.
0: Movement in lasan ara ilu ti o se gbe selu kankan wa nbe
2: okay.
0: So you understand
2: okay.
0: So the movement will speak for itself kama ti eti wa so credibility party
2: okay. In fact we like analysis yin
0: yeah.
2: You mo dey support contest so mo contract lati wo lona meji ni
0: yeah.
2: Ona te ti wo yen mo ko kon wo la ba lati article na nipa experience personalities won
0: yeah.
2: Eleko danu
0: mm-hmm.
2: E ti mu analysis wa pe awon ton so pe article ba nsun
0: mm.
2: You pull wit
0: o ti ba gbo mi won so pe ti ba gbo mi te ba di pa te ba di pa mo be di
2: lo ni
0: yo si mo ko de ji e
2: so yen di pe ti o ba ti e se campaign rara ni bi o se wa weti e de ni north yen
0: mhm
2: a ri nkan kan mu because e mo ibo awon north yato si ibo awon bibi awon man reason kan a wo bi maybe to ri level educations wa in fact yen le jade nu yara enikan ko lin I will not vote for you I don't believe in your philosophy
0: in fact awon kan to so pe ba se so particle di agbojo loselu won ni north ta ba so pa credibility kwakwaso ni credibility ju article lo because people believe in kwakwaso's credibility being a doctor
2: okay.
0: Being someone to ti se daada ti pedigree wa to nsoro fun
2: okay.
0: Koda won le nti article ba se joba baba si mo fe gbe se pe dola pe kini o le dare o le dare so I just say po laarin ohun ati baba ba se jo ko ti egun en ti o ba si di are yo lo fori balẹ ni aso kina ko yi top presidential yi top
2: okay.
0: Gbogbo won ma lo be won si ma lo do bakan na eh baba tin be ni Niger ikini je
2: babangida
0: so awon meje diyan ko se nti o da re ti o ni dele won
2: okay she ri mo get the contest she mo en to so yen na
0: she mo ati ko si ni acceptability
2: baba
0: sejo
2: she
0: ko ti se awon meje ni oni
2: she ri nte so ko wrong but opinion na ni
0: yeah
2: now eni to ni pe to so pe atiku ko ni ko wa prominence to kwakwaso kulo ti kwakwaso ni buju atiku lo ni last election and previous election
0: tori pe party to lo ngba PDP ni kwakwaso se bere NPP ngba yen o de pull way to de tun gba governorship o de tun win guba lo yo ni state here
2: okay.
0: So try
2: okay mo mi so pe ko try
0: PDP ti wa viable ti pe
2: mo
0: so ngba ta ti ko ba wa gbe te second ni isin lati mo ko yes o lo nda se ke se ko PDP ran lowo
2: okay mo get in kote ni eso
0: yeah.
2: Ko de si problem pelu e but awon yan believe awon yan pupo believe pe kwakwaso pe Kano ni o ti ni mo power. That's the general view.
0: Okay.
2: Even though Bessie Sono, not an answer, but I know make it modify Wulili. Sherry, a coco, and it took us away to undermine power, Atikunye, Oriso. To then to turn, even King your man, Wukoma, the part of strong, to ban contact the same position for 2-3 times. That is kind of
0: structures
2: to my thing you gonna ma kuku beautiful
0: and that thing,
2: position
0: and that thing to ni pe awon kan to so pe ta ba so npa pe keyan o ni political establishment
2: okay
0: pe kwakwaso o ti the godfather ni Kano
2: okay
0: gege bi ti ati ni obu se the godfather leko olo enrone lo enthrone awon governors leko
2: okay
0: kwakwaso ni enthrone governor ni Kano
2: okay
0: pe ibo ni atiku ti enthrone governor to de ko yo so ke emi mo fe ni ibe
2: okay
0: ko le so pe lo fi yan be awon yan dibo won wole lo to sugba ko le so pe oni baba to n fi yan be bi tinubu se je pillar leko be na ni kwakwaso ti je pillar Kano
2: okay well opinion na ni ke get but ati ra won president ti o ni rute treat yen o ke mo be could they invalidate won
0: yes
2: won ni but view keji ti mo ti fe gba wo ni pe now nkan to ma play out because nkan to play out last election ni play out this election because about wo be yen ko ni ribe number 1 she ri nkan ti o fun ti o wiki temi wo no opinion mi ala ti o ti o wiki
0: a lo se po o gan ni be laarin gomina pe la damawa atatiku oye tu mo be
2: okay anyway mi o fe ri aje so kan to gumoran laarin won
0: you see
2: now nkan ti mo
0: wa so president inu titi nu ba si ple ko pere to ba ni ai kilo ko gumina eko ina
2: sanwo olu
0: iwo lewa mo ba mo su lo mo bo bye bye yo dide le ni
2: o da lose eko last election
0: tori obedient movement yen tsunami yen ni agbara tsunami yen ni agbara tsunami yen ni agbara o le yin lagboda re tsunami yen o ngo ese re o mo gbe ni jodi pe ah kilo subutu re bawo la se debi how did you get here you know my very so yen lagbara
2: mo get the point
0: now
2: nkan ti mo wa nso ni pe se ri ko si ninu constitution ni pe amazon e bo se pe wa abala kan fe pdp fe fi gbogbo ara structure won fe gbo ara sumo o apc fe gbo ara sumo poke to ba ti lobby ko lobby now even though it's not written in our constitution that pe leyin second term leyin ile bayi not local but o wa generally view ki so pe accepted so now in kan ti e ri pe obi na ninu awon oro to nso ni se pe four term is okay one term is okay nte kan fe se to ba ti se odun merin to tori pe emi wo pe tori pe nkan to ma play to ma weaken influence atiku na ni pe awon se believe pe ele to ku ina ara part of south ni ara part of south ni so compare katiku ko apply yen ko contest just to remain in that race because omo wi ko to ba ti le in to ba bi atinubu lo pada wole ni o bobi na lo to don so pe ohun fe se fun time ti wa o kina lo pada lo time to mo pe time yi na ni ti wa ni south to de lo ni o the next one

0: likely ko je pe strong bi atiku se strong to o le ma play out in the result elections but abayo yen kuro emi believe pe atiku si strong o si likely ko win second
1: e se mo dupe eh e je sare eh ja mi lori oro yi pelu koko kan ti mo fe bere papapa laarin se du oya ogbon enikan kan ke fife sisi awon yen kan so pe formation atiku ati peter obi atiku atameji ka gbeyin se gbe kan won ni obi ati kwakwanso pe ka pati lo formation 2023 ni boya won ba je lo sugbon ni sin en to wa lori alefa eyin e tinubu se ti ma won ti gain momentum won de ti consolidate ara won in ti yo na won lati on city won yo jun to ye ko na won lati en to na ara won gba yen lo pe so formation tan lo yi pe se yo si work mo ni sin sa tori pe tinubu ti wa njobo re di o ka pe ngba ti o ti sin de wa ni kuda be better ka pe ti lo ngba yen but nisin they will need additional formation to make this work.
0: Yes sir.
1: Eh edin wa sodo bo comrade Olatunde Adebayo se ro pe ko ni nilo da si atiku atobi ati kwakwa so kan papo soju kan lati on city nubu abe ro pe ikanu formation ile on city nubu sa
2: ka lotara yo le jubo si ye ko le lo there is no doubt about that gege be se so ka ni pe igba yen na ti loru kini ka ni pe ngbati abi ko wa je pe ngbati adc pada ton ti coalition yen pada
1: papo
2: papo yen ti o ba ton se anything ko ton split won to je pe oju kan na lawon mere ni yen se tun wa mi ba ma gbe ni bi 50-50 bye
1: tori tinubu go ma lagun ni pe ha aru won ti wa loju kan na wo lati se bye
2: but now in time la mo a mọ pe eyan meta o le duro meji meji ti e gbogbo ba so pe Tinubu ijoba re kini kankan mi nkin ba yan jiyan to ra won kankan ta ni pe o n affect awon ara ilu but in terms of politicking Tinubu is a professor in emeritus
1: e di ku lori e ti so te fe so eh comrade Bukumi Olaye yin na make a point in la 30 seconds
0: seri ko si formulation kokan pelu to wa nle to le favor or to le against Tinubu
1: even katiku atobi ati kwa so kwa loju kan na
0: mi o ro be no what are
1: e je
0: kin finalize mi seri ni obi dem o ten so yen
1: to ba wule dibo ngba re ke ya ne kuku di glass no
0: mu be mo so ko ni le yo ko be mo so ko ni yen mo mu nkan to wa nle ni o
1: ki lo wa nle
0: se mo pe be ekeji mi so yi pe ka nigba to wa ni DC ni
1: won ni ka nigba to wa le DC
0: okay mo wa ni bo se wa nle itan wa lo lototo yi bayi ko si mi mire ku kokon
1: to ba si coalition
0: ko afi yen ko de le possible mo
1: na ki to fi le possible se ko ko la kan to fa wo ti yi ma ki
0: jo ko pati ko asiko yo gba pe mo best time
1: abi ni so ba se le fun lati fi akide okay ni se ti gba pe
0: mo se ti se mo mi je sati ko support ati ko yo owo re le fa anybody ni to n contest for the 6 times
1: o le jule ko si to le sele to ba wo formation to ri pe o baba o beta ke je baba saju ke meje nkan kan lo
0: ko wo ri ko wo ni
1: baba o beta ke baba saju ke meje nkan kan lo ti a ba fi le lu si kin this time around yo dun wa o to de wo pe o de ku bi ose kan tan dibo kan si fa wa o obi ati kwa soke pe to a ko la soto wa sinu ti won o ya gugu eyan yen wa e support ti won
0: nkan ta won eyan expect nigba ti won form ADC
1: e so wa soke wo le so
0: e se ko bi sele nbere ki so pe mi oropo le sele mo
1: eh nte nte ba wa so pe oropo le sele
0: si nkan ti won nigba ti won form ADC that was nkan ta won yan vipo ma happen yen in to fi mu ti ko fi sele nbe yen
1: e ja gba won gima gba sa de ko lo advice won kan do dapo
2: bi awon bosun
0: sheri ikan ti wa so ni pe sheri in to wa le bayi to se duro mo fe so nkan sheri nigbati formation yin nigbati obide movement last election by this time egbesi time yi obide movement is strong by this time ni last election o ti even do bo se rin le to won se believe pe ere omode ni but by this time o ti kuro Nigeria out gan o ti kuro ni pe awon to wa ni outside the country won ti adopt eh
1: Yes, one coin. to la kan mo so pe BBC ni mi boya mo ti APM bye
0: so it
1: mo to formation against Tinubu
0: so nkan ti mo so niyan pe by this time iyan to ni last time ti Obidem movement move by this time gan eh o ti in fact that was our one kan ton

0: Ṣọ́tò ẹ̀yìn ẹ̀ka àbọ̀ padà láti òkè lọ́hùn-ún gbangba làṣàtàlẹ̀ ń gbọ́ lórí ìkànnì splash 105.5 FM. Ó ti débi tó ti fojú kẹ̀kẹ́kẹ́ báyìí ẹni téèyàn bá ń kéwì fún lójúlójú lèèyàn mọ̀ wò ẹ súnmọ́ mi dáadáa torí wípé ibi tá a dé yìí kò sáàyè láti mọ kun àtíkè ọmọ nàìjíríà ẹ mọ̀ bọ̀ lórí facebook splash fm 105.5 ìbàdàn splash fm 105.5 ìbàdàn ibẹ̀ lẹ́tì láǹfààní àti mọ wà lójúlójú ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣí ẹ̀ tẹ̀dẹ̀ ń drop nọ́mbà mo ti ń bó káàdì fún yín o edward okonta ẹ lọ confirm ẹ lórí facebook pé lóòótọ́ lẹ ti rí awẹ roseline àti bó káàdì fẹ̀yìn náà ẹ̀yin náà confirm ẹ pé lóòótọ́ lẹ ti rí ẹ mọ̀ ṣí ẹ̀ ẹ̀yin tó kù kẹsì mọ drop comment iye ìgbà tẹ ṣe àìkẹ rẹ máa dá sí tó ń gbò bá tún yá máa tún padà wàá bó fún àwọn míì bí tò ṣe ń tẹ iwájú ló kọ bàbá oníbúrẹ́dì àyọ̀mọ́ aláàjì lámìdí ògúndòkun àwọn ẹni pé ká máa bó káàdì lórí ètò yìí god bless you sir. Abalabi tá a wà yìí ni mo ti ń gbàlejò engineer michael idowu owókọ̀yà ẹjúwe designation yín nínú ẹgbẹ́ òsèlú sdp bó o lẹ ṣe jẹ́.
1: ẹ ṣe wo lótú mo kí gbogbo aráalé lọkùnrin lóbìnrin mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yìn ènìyàn wa ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àkójọ mẹ́ta orúkọ tèmi ni engineer michael idowu owókọ̀yà the state chairman social democratic party here in oyo state.
0: ẹ̀yin alága sdp nípínlẹ̀ ọ̀yọ́.
1: bẹ́ẹ̀ni.
0: ṣé ẹ mọ okunlade michael.
1: mo mọ ẹni tó jókòó okunlade michael.
0: bóò lòun ṣe jẹ́nu ẹgbẹ́ sdp nípínlẹ̀ ọ̀yọ́.
1: ẹ ṣe gan mo lè pe ni alága àná. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ.
0: ẹ ṣàlàyé ọmọ ní bá kọ yán àná àwọn àgbààgbà ó sì fìtàn balẹ̀.
1: yóò dáa fún yín.
0: àmì.
1: ìtàn yẹn gan láwàá fi balẹ̀ báyìí.
0: ó yẹ fìtàn balẹ̀.
1: torí okunlade kò ní ìtàn tó lè pa lórí ẹgbẹ́ sdp ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. èmi á mú ìtàn tèmi bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 2014. That's 12 years in SDP. So kini to ti omo odun merin fe pa legbe omo odun mejila. Ijo oluga yin na.
0: Eyin ti wa ninu SDP fo odun mejila. Okunlade Michael ko ti lo dodun merin lonu SDP.
1: Be ni mo so.
0: Ensunle.
1: E seun dupe.
0: Nigba teyin jo SDP lodun mejila seyin talalaga egbe SDP ngba na.
1: Sunday Adelaja.
0: Okay.
1: Alaga SDP.
0: Okay.
1: Ni ipinle Oyo.
0: All right.
1: Ní òkè lọ́hùn.
0: Bó ló ṣe wá jẹ́ tókunlade fi wá dalága àná mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ sọ pé alága àná lókunlade bó ló ṣe dalága láàrin ọdún mẹ́rin tẹ́ sì wá bẹ̀ fún 12 years.
1: Torí bẹ́ẹ̀ ṣe gbé kalẹ̀ gan ni níwájú tèmi okunlade gan kì í ṣe alága.
0: Sẹ́mi mo wá pè lálága àná ni abẹ́rẹ́ rẹ tó ti ń kakura
1: wọ ayé. Mo sọ mo gbọdọ kìí ní ẹyìn.
0: Ẹ má kì mí lẹ́yìn o.
1: Ẹ kí ra yín lẹ́yìn. Ó dáa okunlade kì í ṣe alága ẹgbẹ́ SDP.
0: Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ní ìṣẹ̀sí ayé ń kó jẹ́ bó làwọn yóò ṣe wá gbà yín gbọ́ kó fún tẹ́bà sọ́n bí ó ṣe kó ṣe gbàgbọ́.
1: Ẹ lè lérò bẹ́ẹ̀ mi ò kó jẹ́ there is difference between authentic elected chairman and appointed chairman.
0: Ta ni appointed ta ni elected.
1: Okunlade is appointed. He wasn't elected.
0: By who?
1: By Dr. Oluwagunloye. Agunloye put him in place.
0: Ta ló Oluwagunloye?
1: Oluwagunloye was the national chairman as at then. And Oluwagunloye operated for 3 months in SDP as a chairman. I have the whole full story here. Gbogbo ìtàn yẹn ni mo ṣetán láti pa fún yín.
0: Kí ni ìtàn tó gbé Oluwagunloye dalága SDP tó fi lóṣù mẹ́ta? Bó ló ṣe di alága láàrin oṣù mẹ́ta?
1: Ẹ ṣeun. Ìtàn ni ẹ fẹ́ gbọ́, a sì kẹnu bọ̀. Mo join ẹgbẹ́ SDP ní ọdún 2014. Ní àkókò ìgbà yìí, òun ni bàbá wa, ọba wa, lónìí bàbá olúfàlàyé ni wọn jẹ alága sdp so mi ò lè pa tán àti ọdún wo ni bàbá olúfàlàyé ti ń bá bọ bọ nígbà tí èmi join sdp ní may precisely in 2014 bàbá ni wọn jẹ national chairman ní inú ọdún yìí kan náà ní ìpínlẹ ọyọ ọgbẹni sunday adelaja òun ni state chairman nínú ọdún yìí nígbà tó di november
0: lọ́dún yẹn lè ń sọ òkè sọdún ilé yìí o.
1: bẹ́ẹ̀ ni ọdún yìí yorùbá ní 2014 yorùbá nínú ọdún 2014 yìí bákan náà nínú november ni engineer ṣèyí mákindé ni wọ́n join ni wa nínú ẹgbẹ́ sdp.
0: kò sí ní tó kàntàn ṣèyí mákindé ọ̀rọ̀
1: party
0: leadership
1: party àfihàn sinú là ń sọ̀rọ̀ yìí so kẹlìmọ́ pé ìtàn yìí o to simi lenu lati pa
0: e ma so tan to po e so tan party leadership
1: now leyin igba yen nigba ti o di odin 2018 oni
0: professor 2018 okay.
1: Oni professor Adeniran ni won di alaga lapapo loki
0: okay
1: awon gbe joba isile ni odu 2019 to tumos pe won lu odun kan ati osu meji
0: kilo to fi je po odun kan na lu ati osu meji
1: baba so gege bi baba olufala ise so
0: mm-hmm.
1: Pe agba ti de ogbo ti de
0: awon na gbe fun won
1: yes awon na gbe fun won
0: okay
1: bako na professor Adeniran na awon na gbe fun barrister Shuni Bare
0: kilo ta won fi gbe fun won
1: awon na se pe ojogbo o ti di
0: kilo to fi je po awon rugbo le ngbe sipo alaga egbe se ni party constitution to so pe ke ma de
1: iyen lo fi won pe awa ni protocol
0: se kini ofin egbe yin so pe teyan ba dibo lu alaga egbe odun melo ni o so pe ko lo to fi an gbe le gbe le gbe le odun merin won pe
1: ti won ba wi pe akoko to fun awon lati lo simi papa julo ti ba gbagbe opolopo wa ta pe ra ni oloselu
0: se medical ni gogo se ko si medical screen ninu process lati di alaga egbe ni
1: I have never seen anywhere in a political arena ti won se pe ma koko se medical screening
0: e gbodo won pe se ni so wa of sound mind of good health and what have you
1: very healthy. They are very much healthy.
0: Mo gbo kilo wa se leyin igba na.
1: So gege bi o se mo se so lo ni asko ni Alhaji Kola Balogun je alaga ni ipile Oyo.
0: Okay.
1: Now eni kama
0: iye se to ka Balogun ti wa yi.
1: No Kola Balogun. Okay omo yo iseyin ni Kola Balogun ile ti an so yi. Ki se senator.
0: Okay.
1: E se ngon.
0: Okay.
1: So eni kama Mohammed Nuko an to je bi gomina wa ni akoko yi. Ti o ba sibe mi ba daruko
0: ani e fi yen le
1: Bolaji Ayoridi
0: okay
1: aburo eyan wa baba wa ni bi bayi na ni won
0: oda
1: so leyin gba yen ni Dr. Oluwagunloye wa bo si joba
0: ta lo gbe fun Oluwagunloye
1: Shuni Bare
0: kilo fa ti Shuni Bare fi gbe fun Oluwagunloye
1: where there's a crisis at the national level at then so which brought in Agunloye
0: so egbe pin gba na ni
1: egbe opin
0: ah kilo afa crisis te to ko ni national level ku crisis sele ni bi crisis
1: oru crisis ti o sele nigba yen na ni o sele ni owo lowo bayi
0: oru crisis wo lo sele
1: at the national level bi ka diran mo ni bi pe eni bayi se kan bayi oru na sele ni pile Oyo wa yi a ti ma bo sinu to yen
0: ta le so pe gbe fun Oluwagunloye
1: barrister Shuni Bare
0: okay so Shuni Bare se Shuni Bare wa ku nbe ni Oluwagunloye digun kan mu Shuni Bare digun kan mu
1: nigba yen won dite mo Shuni Bare ni
0: won wa gbagun loye be
1: won wa gbe Agunloye sibe
0: se Shuni Bare wa si maintain position pe mi si lalaga egbe
1: be ni
0: Agunloye na maintain gun kan
1: be ni
0: bi tegbe ti form meji
1: yes
0: e ma so tara o
1: ni akoko yen bi tegbe ti fo bi tegbe ti kokko form meji gogon gan ni
0: yen awon lo dite mo Shuni Bare
1: awon Agunloye group
0: okay se yin mo tan Shuni Bare atagunloye ta lo ni legitimacy ninu egbe pe a eni lo ye ko jalaga nu amejeji
1: e to ye ko jalaga to wa nbe na ni Shuni Bare
0: lo ye ko mo si lo
1: be ni
0: lo ye ko ma si
1: won dite mo
0: ni Agunloye
1: ni Agunloye fi bo sibe
0: so ote Agunloye fi dori ipo
1: be ni
0: mo ngbo yin
1: now nigbati ni akoko ti an so yi Chief Gbenga Curtis awon ni alaga ni ipinle Oyo
0: all right to si wa londa Shuni Bare den
1: ni onda Agunloye
0: sibe Agunloye lo fi Michael Okunlade be ni
1: e ma gbo mi
0: okay
1: asiwa le nu e
0: o ya
1: Agunloye debe ni 2021.
0: Okay.
1: Igba to de o ranse pe emi engineer Iduwu.
0: Owokoya.
1: Owokoya.
0: Uh-huh.
1: Thank you, Eshan sir. Ati Chief Olugbenga Curtis.
0: All right.
1: O wa gbe egbele wa lowo ni ipinle Oyo.
0: Ta Olugbenga Curtis.
1: Even bi Olorun tin be te membe layi. Ile kefa si odo yin bi bayi ni won wa.
0: E ba ti jo mo boloye to laaro yi.
1: E ranse pe won.
0: E pon na kan ba bo jo mejo.
1: Ati pe
0: a wa gogo
1: ibo disale. Ati pe agba egbe la won. Agba te ti de sawon repete
0: ti won le jade mo ni
1: well by time ti mo ba consult won to be of e ba wa won yoju si ile
0: eh so le
1: now lati pa se ba igba 2022 ta fe se convention
0: eh yo
1: I was present at the national convention
0: okay now se Agunloye to
1: Agunloye lo wa nbe ni 2021
0: yin ati Gbenga Curtis
1: yes
0: ta na wa gbe fun lo emi ta na ko koko lo rep ko je vocal person no your state no immediate
1: e seun nigba to di January 2021 I mean January 2022
0: yeah
1: isele kon sele
0: kilo sele
1: ito je wi pe o mu ki Agunloye binu si Olugbenga Curtis mini secretary
0: kini sele to sele
1: isele to sele ni pe awon egun kan awon egun Shuni Bare ti mo so yi won ranse pe won ran se pe wa lati pile Oyo
0: eyin te je
1: awa ta je yes awa ta je gbumo awa be ni ni secretary
0: gbengakoti ni chairman
1: gbengakoti ni chairman
0: kilo te wa fe la mole ko ni ti abesa yi pe won pa
1: me de ni kan
0: no ni chairman mi secretary london
1: guloye gbengakoti ni chairman ni 2021
0: yes
1: stroke january 2022
0: okay
1: now won o se pe wa ni abuja
0: ni awon so ni bare
1: ni awon so ni bare
0: nbe wa de be nko
1: and so quite unfortunate chairman o te je ke mi mo as the secretary
0: chairman ge yin
1: won wa lati ran enikoko lo
0: soju gbengakoti n gbo bayi pe o ge yin
1: won gbo mi da da dara dara won wa lati ran enikoko pe ko lo soju awon
0: all right
1: eni wa na ni ara ile ni oruko te ni ohun je folawon dr folawon
0: all right
1: now dr folawon eni won ni ko lo soju awon
0: ipo lo ndi mu nu egbe to fi le soju won
1: e se awon ni igba keji alaga
0: all right en so le
1: as I then go we are proposing
0: okay
1: to imagine him as the chairman
0: kilo de
1: e se tori ailera chief olugbenga cortis
0: okay ngba to wa ti
1: abuja de nko
0: ngba to wa ta abuja de nko
1: but won wa lo si abuja yi olo bi pe awon ara abuja won je ki o di mimo fun awon egun aguloye
0: wi pe awon eyan yin ti lo
1: awon eyan wa lati badon
0: won ti lo ba won so ni bare o
1: wi pe won awa ni padi aguloye lati ran se pe emi ati sigbenga cortis emi o mo I was it away
0: all right
1: and gege bi format aguloye a dogbo pe ile abele a pe nkeji labele before you know it I engage him papo tell him tell him so me pe on a conference call so me pe a se conference call lori social media na mjo ma dara wa pe anybody to join anybody one be but to ba pe on direct call ni eh mo pe ni ko wa labele
0: separate phone you low separate phones
1: ko tell you low separate phone the same phone yes yes you can add
0: okay
1: so ele ti adi emeji ketima ba nsoro labele kan oya e dake e ma nsoro e pe ni keta eni keta ma report ni kan le pe te ba nsoro no no ipe awon to kun won te ti gbo labele surprisingly le ko ma gbo o dai wo lagbaja ki lo ri so si kan ti do wu so yi awa ora awa ma di wo mi we
0: so ki lo wa se lojo na ro ko
1: so na ni ojo na wa je ki emi wa lo wa di mo fe mi pe ase pade ko lo ni abuja ti alago je kin gbo teni ko lo soju lati pase be aguloye o bench gbenga cortis o ni kemi ma art lo as chairman
0: all right acting chairman
1: acting chairman god bless sir so I was the acting chairman right from the February 2022
0: okay
1: ti mo fi se akitiyan pelu adehun wi pe
0: so wa act digbawo
1: emi ni o di alaga ni May ti a fe se congress
0: in 2022
1: beni
0: ibe wa se congress
1: ibe ti to okun lade o ti wa wole ni
0: ibe wa se congress nko
1: ah wa lori ofe lati se congress ni ojo congress awon cortis ati folawon won lo nse ti won legbe kan we call it parallel congress awa ti aje ojulowo awa na se ti wa ni egbe kan be so quite unfortunate odo wa ti wa da wa ne kiwa
0: unfortunate for them or unfortunately for you
1: unfortunate for we the re
0: that will be fortunately for you
1: unfortunately for we the I myself
0: Oda.
1: Now won wa awon ko wa dire ipejopo eru
0: okay
1: oro ti mo so ki soro kekere oro ti won sa awon eniyan mi ni aja ti won yin awon eniyan mi ni ibon ni oro ti mo ra so were good odo o ti wa
0: so ko sasun
1: adupe lowo olohun
0: adupe
1: odo ti wa ni aduro gege bi authentic tori pe aguloye ni national chairman odo awon ti chief cortis legbe lohun ko si inec be inec wa lodo ti wa ambassador bejide awon ni won je alaga igbimo congress yen congress zaru tori ka ko asasa la femi wa
0: so enikan ko imagine lodo yin
1: ko se ni to lori ofe lati imagine
0: so o tumo ti ko inconclusive ko se congress yin
1: inconclusive
0: ki lo wa se leyin igba na
1: gere si mo pada sile ni mo pe aguloye pe oga bye bye sele
0: o ti daru o
1: lori ofe lati le yanju congress wa o gbolo ti awon ma so ni pe ki lo fi olopa arrest won ni awon te yo mo ba o de o se se ki lo ma fi olopa arrest won ko le se se o ka to bi ka to fo oga o pada gbe ko mo lati bi ago mefa role no to ti gba ti mo to no coc chairman of chairman dugara omo plateau state oni chairman of chairman gba yin to je chairman gbogbo wa won ti gba ti mo wa ran si won ni won to se wa pe mi pe eh igba ta won ni ki se kon ti mo ni mi o le se

0: gubernatorial candidate PDP, which is
1: Bola Rumi,
0: barrister Bola Rumi, Azim ti won lo onikaluku lo ni former todo ti e SDP lo wole sinu kini nisin e n pe fashion alakoko fashion elekeji fashion eleketa onikaluku lo ma ja fun sai todo ti e but as of today emi so fun yin pe African Democratic Congress ADC egbe olowo bowo ni ipinle Oyo won ni ju
1: Karim
0: to them adibo in 2027 to ma wole ni by the grace of God
1: lati ori Facebook mo ka comment Karim oni siriyan Daud oni don't worry you will still do another coalition for BSA o tun wa so pe but you disrespected Teslim when you moved to PDP
0: te mo pe n to koju sohun lohun so yen boye mi ati former senate leader an soro ti ta ba n soro a pada o so mo pe mo oga atomo se baba atomo ko se n to le da se so ti bi n to gbe n to n to je ki
1: soro oga atomo se le yan tesi baba atomo e so ko yiwa baba yin tesi
0: o to mi bi lomo se ko to mi bi lomo ni
1: e ti gba ke baba yin ni bayi
0: no baba atomo oga atomo se o yato sira o ti dupo won ti dupo e emeta na se senator
1: to e fe so formation to produce inu ADC
0: because aye egbe wa ko faye ele bonikaluku lo ni iyu todo ti ninu egbe ADC la nso on pe African Democratic Congress egbe to ma gbajoba ni odun 2027
1: say that is probably lesser be consensus
0: iyun kan ona ton fi ton laale lati le fi se ta lati le fi mu omo oye no la lo de wa ni constitution INEC o de wa ni constitution egbe e lo kan be ba nbe
1: ina mo so nti electoral act so ni pe ninu ko de direct primary or consensus mo be ki wo le lo nu meje the process wo lo gbe yin debe
0: en te seyin wa re en to ni you ni be en to ma ti fun ni INEC form
1: o to ba da lo du ko ni le nu ba so ni ko da direct yo consensus ni ko te bi nge
0: en to ba ti fun ni en to ba ti fun ni INEC form ti won fun ni nomination form
1: okay
0: o ni candidate of the party won sha ni fun yan ni INEC o omo egbe egbe oni solo lati fun eyan ni INEC form eyan meji kan fun ni INEC form eyan kan it's not possible en to ma ti fun ni INEC form ton fun ni nomination form only candidate of the party to dem adibo to ma wole lord 2027
1: so your candidacy is undisputed ko si ejo lori e
0: by the grace of God to pe egbe wa oni wahala ni damu ade ma adibo ma wole olegboye gade ma adibo ma wole lord 2027 by the grace of God
1: awon kan so pe le niyan ni candidate ADC
0: fun gubernatorial e ma da si egbe wa e fe egbe wa le oniroyin egbe ADC ati le niyan ati oloyi adegboyiga taufik adegoke omo iya kan na ni won e ma da saarin won
1: ka fi won le
0: e fi won le ma da si e ma da si egbe ADC
1: tori oro lori gubernatorial
0: e ma da si egbe ADC e ka
1: in te ba ma biwa pe
0: kini egbe ADC ni fun omo
1: ile oyo
0: eni te ba ma bi wa niyan e fi ele niyan e fi oloyi adegboyeka taufik adegoke ata e fi won sile omo iya kan na ni won e ma da saarin won
1: okay now nigba teyin ti wa ni ADC bayi te le so pe wiwa nbe yin ati je olude yin ko lejo nu te ba wa lori ballot awon wo le fe ba fa àwọn wulẹ̀ fẹjọ lẹjọ wà lórí fìtẹ̀ òpé ilé ni èmi àti ẹjọ ilé yóò sínú àwọn wulẹ̀ rí pé these are potential contenders bí ti yín.
0: even ẹgbẹ́ tí olùrúkọ ndc ẹgbẹ́ tí olùrúkọ rárá tí wọn ò tiẹ̀ gbówẹ̀ rárá èèyàn ò lè fojú underrate anybody èmi ò fojú underrate anybody.
1: ta ni threat nínú àwọn tẹ don contest.
0: kò sí anybody nínú mi ò ní threat but ọlọ́run nìkan lọba tí mo gbẹ́mìí lẹ́mu dẹ̀ láwọn èèyàn láti ìbàdàn south west constituency 2 from ward 7 to ward 12 mo láwọn èèyàn lẹ́yìn tan do pẹlu AIB emi kan mo nje AIB awon eyan lo nje AIB by the grace of God 2027 February ma ja wo olubori by the grace of God
1: ati gba wole tin contest
0: 2015
1: ben e contest 2015
0: ben
1: se contest 2019
0: mo dibo 2019 ma fi la fi se coalition
1: se contest 2023
0: 2023 no gba ticket ni mo ni o ma jimo bi gba ticket yin pada
1: so 2027 le ton wa fe contest by elekerin re
0: by the grace of God emi temi de ko lo ma kokko ja kokko oni iye igba ti ololaju lo governor seyi makinde na contest kan to the point win 2019
1: emeta ti won
0: oni iye igba ti buhari contest late president kan to the point win election
1: emerin
0: oni iye igba ti sharafadi senator sharafadi ali contest fun governor kan to the point gba ticket bayi kan to the point the senator testing kola wole folarin won win lemeta won lose lemeta eni ti o ba subu oni dide
1: sasiko yin lo de in 2027
0: lọ́la ọlọ́run àtọ́lá àwọn ènìyàn tí mo ní
1: ninu ADC
0: lola olohun ADC ni kokon lo ma de fun mi ara lo ma de bo fun mi lola olohun ati awon eniyan ti mo ni ati ati ma se bo mi lo ma je kin ja olobi by the grace of God
1: che ni atileyin Taufik Adegbe Gadegoke
0: mo ni atileyin olohun mo de latileyin gbogbo eniyan to wa ninu egbe ADC
1: atire niyan na
0: 100% o me egbe kan na ni gbogbo wa
1: be mo ke Taufik le gbe dani bi gubernatorial candidate yin to je pe yin support
0: ko ruju
1: se won na den support yin se e san dan yin mo
0: ko ruju e ma worry e fi yin le
1: Adegbe ga dan yin mo
0: nti o ba ma je ki egbe wa ko ni lo si waju won ni ma protect nto de ma je ki egbe wa ka de ile ijoba ni odun 2027 ohun la nsise to from top to bottom la ma dibo by the grace of God
1: ADC from presidency to honorable state honorable
0: by the grace of God
1: so ki tinubu ma parliament lati handing over fun atiku
0: emi o nsagbeni so fun tinubu iyin o kan emi
1: mo mi npe ko mo se be so pe from top to bottom atiku se ni candidate ADC
0: iyin o kan mimi fe so ni pa olola julo president bola ahmed tinubu iyin o kan
1: e so pe top to bottom ami pe state le so ni
0: tin ba so fun yin pe top to bottom mo so nipa egbe ADC mi o fe so nipa egbe ti o egbe emi to kan ton agbenu so lo ma wa sibi lo ma wa so idi ti are bola me
1: ona mo so pe egbe ADC atiku ni o dibo wole tabi
0: in temi de mi so fun yin pe ika temi
1: okay
0: ika temi abubakar atiku abubakar lo ni ika temi ika mi yi oloyi adegboyega taufik adegoke ata solution fm lo ni ika mi ati gbogbo awon followers mi patapata solution lo ni bo wa solution lo emi ni mu ni bo ara mi atawon eyan mi lo ma dibo fun mi house of representative wa alami o je mi nibo atawon eyan mi ati be be lo
1: awon so pe ngba tolohun kule ti sanu abibido balogun te ni le se to po te mo kan won lo lu ibo elo te di eni gbugbu e ti jo irisi are bro kini gankan pe ki le tun wa nwa ki se be se so si tonori bu ko yin gan kere fun yin polo ti sanu di ban lo si tonori bu tin lo ji wa go se ko se ri pe ti di ban lo ni ke lo federal rep abi senate
0: owo ko ni mo wa lo sibe
1: ki le wa nwa lo
0: bi a ekun dibo mi se ma ni improvement bi iya ti won fi nje wa ni wo 12 bo se ma dopin awala ni 133 police unit initial for your state ko sento ni polling booth wa egbon mi gba ticket ni APC won gba pada lowo e rotimi ajanaku in ton se fun egbon wa danku ni e titi ton fi jolohun ni pe in ton se fun honorable fagbenro abayomi the same thing na se fun o na se fun mi na la se wo pe kini e se wa ni wo 12 133 polling booth ni 2023 77,600 voters lo wa ni ward 12 as of today o tin close to over 100,000 en to ba ti win ni ward 12 o ti di state honorable gbogbo total polling unit wa ni Oyo state o ti ye ward wa o gbe ward merin mi ta ba bere fun kan ki n se egbe kan lo n se be gbogbo egbe lo n se be this time around afẹ ko fun won ko je egbe eleku ni won ti mu omo wa ni ward 12 o ni gbogbo wa nba lo ko je egbe eleja no ti mu omo wa ni ward 12 o ni gbogbo wa nba lo ati fenuko iya yi ti to ge ni 1999 alliance for democracy ad obirin lo wole o wa lati ward 11 ni 2003 right honorable kasim late honorable kasim ayelara egbon wa dada ko lo ba fo won ke won awon no dibo ton wole 2003 to 2007 won repeat the same thing won wole 2011 to 2015 right honorable roti segun ajanaku egbon mi dada awon no dibo ton wole 2015 to 2019 right honorable segun ajanaku lo wole lati ward 8 2019 to 2023 honorable oluwafemi fowokanmi egbon mi dada ohun lo wa nbe 2023 to 2027 awon na siwa kolon je koso kale ata lafia
1: amen
0: ward 11 na na ti wa e wa daruko lati gba to ti da democracy sile ni ibadan southwest northwest won fun wa ni federal rep ri
1: iye democracy tan lo lo ni 1999
0: won fun wa ni agba rep ri agba senator ri a se governor ri a se deputy governor ri won fun wa ambassador ri won fun wa ni minister ri ibe na de amobo ni southwest ibe ni ward 12 why ki la se fun won se a len to kawe ni sha lawon to koju osun won ni
1: so ile fe pegun run ni badan ni wo 12 badan south 12
0: constituency ni ko ni mo fe pegun awon
1: eyan ile fe koya
0: awon eyan wa to wa ni wo 12 apata odu ona oloyole idi isin reluwe gbogbo 133 polling unit ni won fe se kini ni won fe koya tori mi fe lo soju won ni awon gan na fe se joba no dividends of democracy ni wo 12
1: awon eyan so pe orisirisi iwosi ni benu oselu pe tolorun ba saanu eyan to lowo to de je philanthropist ti mo saanu pa won yo mo pon le pelu anu e to sugbon to ba fi le wo enu oselu bayi won ro po wo oselu ni na ifu ko tun mo na wa ara re awon yo tun mo soro sakasaka o yo ju be lo nkan kan kilo te fe kawon yo mo soro sin ekule ti la pon le la te tele te ba gbe 200,000 le fa won ara dugbo ti ba fi se yes ti pin la ara won won mo saduwa fun pe won lo fun a sugbon la bi le gbe 200,000 le awon alage gbe kokobu nbe won mo ke han ene kan se e si ro pe gbogbo oro ti awon yan mo so solo selu se ro pe se need e sa olodun ti sanu yin
0: e se olotu se ri eye kemi na ba won da se kemi na ni parere ni Ibadan Southwest eje kin awon eyan wa constituency 2 lati wo 7 to wo 12 mi awon to wa nbe ona ibo fokan mi won se won ba ton won le se won se lowo kudos to him segun ajanoku won se won ba ton le se for 8 years right honorable late Kasim Ayilara won se won ba ton le se sister wa to ku nbe ni 1999 to 2003 won se won ba ti won le se won ku nbe eje kemi na se kini ai gbogbo ideas ta won ti won ti se tele yen ti eje kemi kin gather ijo kin won awo bi ti emi na ti le se kini ti mo ti le gba continue lati le se kini lati le ran awon eyan lowo ninu ebun ti mo di mu lodo right honorable late Kazim Ayilara ti mo di mu on ni pe ni every Saturday short ni kaluma wo ti won de ma rin ka ki gbogbo apata tawon yan ma tele
1: mo ri pe yin na ti wo nu awon ara ilu mo awon video te n se te mo ba awon ara ilu so nkankan
0: e sat won ma rin ka kire de ninu un ti mo like egbon yen fun kolomba mi for nke won lati wo 7 to wo 12 ibe ni won te yin won mo essay ni wo 7 won mo essay ni wo 8 wo 9 wo 10 wo 11 wo 12 ko sen to se wo e mo iwe a fe dawo e pada ki a ni asoju kokan
1: ni wodu kokan
0: won le mo iya ti o ba nje awon to wa ni wodu yen ye won le ma biri ona ke ma fun won ni bowo won le ni the street light ke ma gbe konga in ton ba need en to je ese ni word yen en to ba need lo ma gbe wa siwaju wa
1: aso fun le mo fe lo se se pe e le se ogun ton ba need en ta ton ba need lai salaga council e mo ni budget
0: ti mi o ba ni budget ta ba ti ni gomina ta ti ni oloye Adegboye Gata Ofik Adegoke Ata Solution FM ton ba ti wole ti adejo wa lati local government kan na consent kan na lemi ati won na ti wa wo 10 na wa base won wo 10 ni but omo word 5 ni won ti ajo wa nigba ti n ba te omo adiye pa si office won gbogbo n ti ba fe kan se fun constituency 2 ati Ibadan Southwest mo kan ma se even lai to omo adiye pa sodo won eni to kaju osuwon e lowo CV won
1: Adegboye Gata wa wole teyin ba wole nko
0: no by the grace of God Adegboye Gata ja wole ma wole lodun 2027 lagbara
1: olorun Adegboye Gata wa wole teyin ba wole nko
0: e fi gbogbo yen le ma ja wole bori lagbara olorun lodun 2027 o ko riri Adegboye Gata ni Southwest leni pẹlu iwon ba temi na ni pẹlu awon support awon eyan wa lati wo 12 wo 7 wo 8 wo 9 wo 10 most especially wo 11 mo ki won dada ati wo 12 won mo pe ma ja wo lobori
1: so gbogbo kusakula lo ti se yi se nko le sise kankan fun Adegboye Gata ni o ja wo lobori loyin loyo state
0: e wo bi ibi ti Olola Julo governor Seyi Makinde ton ba ise de won gbiyanju won se dada Olorun aba wa run lowo Olorun ni je kan subu but emi o n sagbenuso gomina
1: se kari kan mo wule se campaign ma di kan bi ko mo wule se campaign ma to Adegboye Gata ni wole
0: won ni civil ton le fi se gomina Adegboye Gata ni civil ton le fi se gomina seni to Sharafadin Ali ni civil ton le fi se gomina ati be be lo Bola Wunmi ni civil ton le fi se gomina but the party temi ma polowo fun as at today party ti n ba wa ni ma polowo fun gbogbo lo koju osun lati se gomina ipinle Oyo but enikan lo ma bo sibe tẹni yẹn bá ṣe tán ẹlòmíràn abọ síbẹ constitution fàyè gba ọdún mẹjọ gọvanọ Seyi Makinde ti fẹ pé báyìí wọn fẹ lọ fún president ó ti yé ẹ lè sọ pé báwo ni tiwọn náà ṣe jẹ nínú race 2027 ẹ lè sọ pé báwo náà lè sọ pé báwo ni ti peter obi ṣe jẹ ní 2027 èyàn lè sọ pé báwo ni tatiku ṣe jẹ ní 2027 ẹ lè sọ pé báwo ni bola ahmed tinubu ṣe jẹ ní 2027 but ọlọ́run ti bẹ ní tó yẹ kí ni tó máa débẹ àwọn èèyàn tó dẹ máa dìbò mo mọ pé àwọn ọmọ nàìjíríà ọlọpọlọ gidi ni wọn ọlọpọ ọpọ ni ọpọlọ tó pọ won men ti won ma dibo won fun ni Ibadan Southwest won men ton ma dibo won fun o lara won ti won ma dibo won fun na ton de ti mo ise rere oloye adegboye ga solution won o gbowo selu kokan re eyin na sa re pare bi re bi ti won ko emi no o gba owo selu kokan re emi o de nso ni Ibadan Southwest local government constituency ni Ibadan Southwest leni oloselu to ba so pe mi o ni integrity ni ipinle Oyo abi ni Southwest leni ko bota o en tin ba gba owo lowo ere pe bi a o fowo won mi si eyan mi o fi jise abi mo gbo lowo e mu wa joko le mo challenge anybody kon bota kon a so lori afefe
1: now ko to de pe se mind ka won ara liba da si
0: ke lo de gbangba la shanta ni
1: ijoba
0: abile ni na kon da si
1: gbangba ara ta ti eni oro to ba dan loduke kon ni lenu sakata pa ala sin to
0: sin to ba din be
1: now ta ba ni ka wo objectively eyin gẹgẹ bi enikan abi bidu ba logun
0: yes sir
1: ta le gbo si lu apc fa ale fun badan south constituency 2
0: emi o le down yen
1: aha sugbọn to prominent temi mo ninu labor ninu apm o na ni sete ti mo so
0: okay
1: sete ni apm fa ale eyin ni adc fa ale
0: okay
1: ta ba ni ka wo formation te gbo si lu kokan to le ati n to le sise fun ta ba ni ka gbe yin meje se gba ara yin ke ko jo bo si feed ah eyin na so pe eyin na tin contest but ti pe sete sese be contest nti e ni a le so pe well iyan bo se ri nu sugbon structure apm o se se ko sise fun sete se structure adc wa nle to le sise fun yin ko ba pe se tin le wa sase laagun se pe ngba mi teyan ba ti re ni bala o la mo nya se ro ko lai ma ya bayi se re ni bala nu adc
0: e se olotu to ba nso ro nipa structure ku sin ton pe structure bi o nsa ara lo lo nje structure ara lo lo ndibo ki n se mo ni 5% lo lo se ilu okay bawo ni sitting governor o se ma fe faran kale ni other state even ni state ta wo ti se le ri laye governor late governor Ajimobi won faran kale niyan lose election now structure yin o se sise ko se sise
1: so
0: okay oba Rashid Adewolu Ladoja
1: with god on your side
0: won fe dibo
1: with god on your side
0: there ni
2: so ka fi
0: le for long
1: e se o e gbe kini isati kele bawo ara le won o ko yin si je tin pe wa
2: o yo lu ade emo lo tin loruko tem lati odo ona
1: o ya
2: ati mu apata
1: wo du awon abibudo balogun konu
2: gogo tin je ton lo
1: e se o
2: seri ba fe dibo pelu nkan ton ka le ofun governor no post kankan in fact igba ta ba tun gba fe bi ani pe bi a to ba jana ku wole ngba yen ṣugbọn ta wa fun an ti to o leto si lasiko yi ka wa kan ja fun bayi toro je ka lagbia ni odu ona ko si bank ko soja
1: e se mo ti yanju mo fe yojo ti lo ja fe lo mi laye
2: sanjolu ade amoro ko
1: se ngbo awon ara constituency yin won ti endorse yin o awon ara constituency yin ni endorse yin o 0706949 3000 0701447 5770 in loju oko tawon yan fi npe wa o hello
3: hello ara kweto
1: o mu yes ko yi
3: ah is that true
1: yes sir
3: ara ko se ju pere ti e sare fun mi ki sare fi dupe oba aleke olayo ko ni dai na abi
1: ami
3: ọ̀nà ẹ̀ṣẹ́ ìjẹ́jọ́ torí mo wà nínú ara àwọn tẹ́ ẹni wọ́n wá mo sì rí pé nígbà tẹ́ ń gba òun yẹn mo nígbà tí òun ti ṣe okọ̀ ń bẹ̀ irú rí gbọ́dọ̀ wà dúpẹ́ dáadáa tó ọpẹ́ ni fún ọlọ́run àti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín
1: torí
3: pé nígbà tí a wá ibẹ̀ yẹn ṣàmọ́ pé bí èèyàn bá débẹ̀ ní ní sọlá bẹ́ẹ̀ ni ata máa bọ̀ pé èèyàn kan gbé ráìsì abọ́ méjì kan tí ó ra máa gbé bọ̀ lé gbọ́n ó yà lẹ́nu ẹni tá a jọ lọ apá rẹ̀ gan ọ̀ka pé ó lè fà lọ́wọ́
1: ó rù lérí ni
3: àgbàlagbà tara ni so ó gbé sí èjìká tààrà
1: kábíyèsí
3: tó o gbèsè ní òkú òní àwàdà tó ọlọ́wọ́ àwọlá pé orí kankan lọ jẹ́ gbogbo àwọn tó jẹun náà ọlọ́wọ́ fi san gbogbo àwọn yẹn lẹ́sàn-án
1: àmì
3: bàbá olóore mínísítà yẹn ọlọ́wọ́ san wọn lẹ́sàn-án
1: àmì
3: ẹ wà á rí ẹlẹ́ẹ̀kejì double gẹ́gẹ́ nǹkan ò ní sẹ́mi yín o
1: àmì o àmì o
3: pẹ̀lẹ́ ẹ̀ ní ṣìṣe o
1: àmì
3: àtẹ̀yìn àtàwọn tíù yín sàáà nǹkan kankan ẹ̀ ní ṣìṣe o
1: àmì o àmì
3: ilẹ̀ tó wá ti tọ́jà wà lẹ́nu ńjọ́ náà rí ẹ̀ka mẹ́gbọ́n tẹ́ ẹ pléè lẹ́ẹ̀kan ibata adon raisi ta wa fe gba atawon te fe fu alapi
1: raisi e wa ti gari
3: ta kan na e fun alowo fun empower
1: be ni
3: e wa gbe awon doctor kan wa njo na en jo ta mo ni ma gbo pe awon doctor kan ma ma ma fo yin ni e ma gbo ni
1: mo fo yin yin ri sugbon ba fo yin be
3: aya ti mi je kokon ja
1: nigba te gbo tin ku mo si ri te bi fo yin tin ku
3: mo kini yo yin oluwa re
1: adupe ojo ti lo mu yes
3: gbogbo kini yen ti tin set re lo
1: kabesi
3: ati enu ma wuwo ti eyan ba ha awon kankan
1: enu ma wuwo ti eyan ba ha do ti eyin ku nbe
3: olohun
1: sugbon gba ti won ba ha do ti enu wa fuye e wa njeun tara
3: enu wa fuye
1: ojo ti lo mu yes e ma binu
3: dobuwe iko ni se mi yin o
1: ami ami ami
3: e to wa se gankan to ya nlenu e wa duro lenu ona to wa fun alowo oko mo dupe o
1: gbogbo fọlọ
3: olohun ni fa aye su yin o
1: ami ami ami
3: ibi o ni pe yin na
1: ami ami
3: olohun wo lori ko kan to je nbe
1: thank you very much
3: you know ibi o ni pe yin na
1: ami o ami o esiun hello
4: hello
1: o ko yin ati be tin pe
4: nb abodun ilu ko lati apete
1: papapa
4: ejo e fun mi ni seju kan oro te fi bere ni mo fe ibele mi fe lo ki se ite so lowo
1: ali lo bi bere mo ali lo bere mo ma binu ojo ti lo ati ku lori yun hello
4: hello oga awe koto
1: yes sir
4: ogbeni dauda lati berun ka
1: ni oya 30 seconds
4: ogbeni dauda gbara olohun
1: ami
4: erun ba en te si ti wa olohun jo se
1: ami
4: mo je mo like yin mo like yin to ba de leje ni mi odo na o ara ji olosele na ni ti o ba olosele egbe re je ami ni won so ye yin
1: beeni
4: ama aji bi kan je ko gbagbe ni ji nbo ama lagbara olo nkan tan wa olohun jo kan lo
1: ami
4: ibere ti ma wa be yin pe ajo ke northwest ni abi southwest
1: southwest constituency 2
0: southwest
4: se be ko ni kan de subaru ti wa ni
0: constituency 1 ni subaru ti wa which is
4: okay.
0: Southwest constituency 2 le mi wa
1: esun ojo ti lo ọ pàtàkì lọ́wọ́ yín Alhaji Habib Idowu Balogun AIB àwọn èèyàn yín ti pè wọ́n látọ̀dọ̀ yín wọ́n dẹ̀ ti ẹ̀ ń dọ́ọ̀sì yín pé kò sí bó ṣe lè wù kó jẹ́ Idowu Balogun làwọn ń bá a lọ ọlọ́run ó gbà bẹ́ẹ̀ fún wa nígbà tí wọ́n bọ̀ wọ́n nìkan wá Honorable Abdulaziz campaign director general ward 11 comrade Oyeniran Ọláoluwa àwọn ní campaign DG ward 7-12 engineer Yusuf Oluwasegun from ward 12 comrade Babatunde aka Agbara from ward 12 Mrs. Fola Shade Badmus, Ward 11. Razak Adetunji, Ward 12. Mr. Efe Bright from Ward 11. At Mr. Idris Emia. Ese, ti gbogbo yin tele Alhaji Habib Idowu Balogun AIB wa oju oni ti yin. Abiodun Adewole lo ko mi, Mr. Double. Boya fe ba mi so nkan kan leyin eto 08079437601 08079437601. Tumila lati de ti o karoyin fun yin yo gbe yin debe. Abiodun Adewole lo ko mi lekan si Mr. Double. O dijo Saturday, o di Friday rather, lori Idowu Abile ago marun role titi igba na. To so pe leyin Olorun iwo lo kan. After God na you, mo dan wo. Won ko bo lo ni, mo so pe leyin Olorun. Olorun na tun ni ipade wawo. Bi ojoro
5: Flash FM 105.5 Quick Charge of 240
6: Hot news cool vibes sports and more on the Integrity Station

0: gbogbo ni bara Golden Chance Lotto e ku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto
0: lesa kese ni won san winnings
1: o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e
0: you can get winnings anywhere
1: eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ
0: Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro
1: Golden Chance Lotto
0: ile ise ti wa afaye gbagba kugba
1: laye akiso pe ti awon agent wa taja
0: ma fi kan dikan
1: ile ise Golden Chance Lotto yato
0: lesa kese la won sanwo
1: to si han kedere faye lati gba yi wa
0: waranse san ni winnings
1: idire
0: ti le ise Golden Chance Lotto
1: pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbasa wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247 adehun ati asotele nbe o
3: gbagba kugba kan ba je lesa kese lo sanwo
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
4: Flash FM 105.5

0: tun ma san owo fun opopolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pela kotun ajeje na ma lagara dun ni ugbayugba owo to le ni 100 million naira 50 million naira lo wa le lati pin kashe ti wa di alagba lugu omi okun ti ko se gan tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbonbe bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan da anfani maru to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba le mi se le ta
0: o le sa pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.kashe.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin re lati kashe ayeye odun keji kashe ogunlegbo eyan lo ma kashe so ti kashe mo ti kashe
2: Mo tun bere ku o le sala e ma pani lerin lakoko apejọpọ itakuro sori la molebi mi
3: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
2: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: ni popo nibo ni o gbe gbogbo irora isonu si
1: Julie omo odun makalelogun to je omo ile eko giga university ti gbe ni orilede kan ti ogun eleya meya nla ti se lose ija yi lo pa baba ati egbon Julie obirin ni bayi Julie fe pada si enu eko re sugbon ni oju momo irewesi okan ma ba finra owo re si kun fun alakala
2: eyan ara mo fe bere ibere kan lowo wa kini o ma nsele si wa nigba ti a ba ni iriri isele to mu iroro kan dani nje enikeni mo ni bi
1: loni Julie n kopa ninu ipade apero ti ile ise kan ti ki se ti ijoba dari re lati jiroro lori iwuwasi eniyan leyin ti won ba ti ni iriri isele to mu iroro kan lowo
2: idamu okan le de ba wa tabi irewesi ohun ibinu a si le ma le dake kun sisun nje enikeni wa nibi ti o ti sele si ri
0: ha gbogbo re pata lo ti sele si mi
2: opo ninu yin ti le ma ronu nipa isele na lai moye igba
1: bi Julie se nro nipa bi won se pa baba re ati egbon re obirin o gbianju lati ma se sukun ni oju gbogbo eniyan
2: lopo igba opo eniyan be ma ni ori fifo ti inu si ma run won
0: a je pe idi niyan ti mo fi ni iru ori fifo ati inu rirun be
2: nigba miran ara awon eniyan ki lele won ma ro wi pe kini o nsele si awon yi won ti e ma ro pe boya awon ni emi esu ni sugbon eyan ara e ma foya ti a ba ri iru eni ti ohun won yi nsele si o je ohun to ma nsele be leyin riri tabi gbigbo nipa isele iruro kankan
0: eyi ran mi lowo lati mo pe ori mi ko daru rara sugbon e se to fi je wi pe titi di akoko yi inu mi si n baje
1: idanileko na ko daruko olorun gege bi kristeni si ni yi Julie fe mo boya olorun mo irora ohun
0: nibo ni olorun wa se o bikita nipa ohun to sele bi se yo ran mi lowo bayi mo nilo ki o wo ogbe okan mi isan
1: Julie gbọ pe ijo kan lagbegbe ti oluso agunte Emmanuel n dari re ran opo eniyan lowo lati ri iwosan ni ojo isinmi to tele o pinu lati lo jo sin nibe
3: hallelujah eni ba more jesu ko ba wa

leleyi adupe pe e darapo mo wa lati bi ose meta ose meji seyin ta ti bere akori yi eleyi to nso farinde ati pastor sunday ogunpemi na latunjo pade loruko jesu christi oluwa wa temilade aloko on de minje o odigba kono ireun.

0: a ku ojo teni olohun oba mi o ke ibare lale teni o oluwa awon oluwa olorun awon olorun eni mimo Israeli apata iraye ibi isade wa
1: olamode pela nanga suma bina o ayawa
0: won mo fi ope ati yin fun lale teni adeyinka bi mo se ngun atagun eto naa.

akaba kwenda kugoma na Nigeria. Itimu mbabo itimu ni iyakan ati baba kan bi mo mefa gbogbo awon mefefa won si won ya nti won ya wiri sigboro itu fesere lati le sa do sogbo nbe nu won itu fesere lati le sa lo akure nbe

mo gbe yin omo Olorun so dobale wa kigbe pe mo dupe anu lo gbe mi debi gbogbo eyin omo Olorun mo fe ke dide atomode atagba emi Oluwa ni ka se nkan kan loni awe wa bere loni oni si ni oju alakoko gbogbo bi ti e ba ti n gbomi se e le lo bomi te le damu tan dede omi to le mu tan oni la sidi awe loruko baba ti omo ati ti emi mimo olufe jo mo fi osu isere aside losu gbogbo bi te ba ti n gbo owo ja ito o ye lo ma duro di o to fi bude di omi yen enikan ti bo ni wa se se o o kan da sinu bottle kan o se ora ju sinu bag ye eh ko ti buruju enikan ni mo mo le da omi odidi bottle kan mu tan eh isowe bo ba le da odidi bottle but ogbodo mu tan o to di ago meji o su ile ri te yi o la mo bayi ye program ibo titi ti o fi di on the 777 oh my god injo ti get omi to le damu tan eyin te ba ti se be e kan se si mi bo ba ngbo mi lori Facebook se ai o ti get de di omi to le mu tan e wa si omi yen to ba se nu cup na lo wa to fi da sinu bottle gba to ba ya e wa gbe si enu ni asiko to ngbo mi la gbodo se wa gbe omi yen je o wa ni bi enu re ko mo so ile tele mi kin to gbadua si wa ni baba mi mo wo inu osu kejo osu ibere otun mi leleyi mo so tele mi gbe omi yen si bi enu mo de o osu alaja mi leleyi osu ilo si waju mi leleyi osu anu mi leleyi osu to ngbogbo ojora won fun mi leleyi ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo igbedide mi o bere ni osu kejo iyanu yo yi aye mi ka ni osu kejo igbeleke ni o je ipin irawo mi ma ri owo na ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo ise mi yo jo ni osu kejo yi ohun ti mi o ni tele ma bere si ni ohun ti mi o da tele ma bere si da ni osu kejo yi ibi ti owo mi ha si ni osu kejo yi ibi ti ibukun mi wa ni osu kejo yi ibi ti opo mi ha si eleda mi pase ko mo wa mi bo aye mi gbo sise ni wa po si aye mi gbo sise ni wa pe si ila orun iwo orun iwo gusu ati iwo ariwa emi re o ni osu kejo e po ibukun mi to nbe ninu yin ile iwo ile iwo ile gboro oluwa emi re losu kejo isunfun mi to nbe ninu ile o ya jade wa fun mi iwo oke oke lorun gboro oluwa e da ire mi ile mo gbe oju mi soke si oke won ni ibe ni ki ibukun mi ko ti ma sele mi lori bayi loluwa wi aye mi ni osu kejo yi wa serere bayi loluwa wi ise mi ni osu kejo yi wa jese fun mi ni osu kejo yi eje jesu o bo mi o bo awon omo mi o bo ile mi ami se ami e dada e se ami e lekan si in the name of Jesus Christ se ami e ni igba meta o ye te omi yen si mi.

0: mo si facilitate e bibeli lo so be ma san ore ma je mu fun ise yen ko ma ba run loju re oni niwon igba ti orun oba to jade mo ti o supo wata mo igba yen ni ma je mu ti mo ba dafidi da igba yen ni o to baje ijo wo lo orun wa jade igba wo lo orun wa eje nse bayi gbogbo eyin te fe so re ma je mu mo fe gbadura si omi lowo yin to ba se fun ni lo fe bere ti e ki awon eyan mo san 10 elomi san 5 bo ba se ka ola si ni laarin oni se ojo meje ni si fi bo so iwo to wa fe se ti e loni emi ma wi pe akobu okele ki ra won be to ba ni agbara lati se loni se kini account number church 2017 man kole 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank elekeji ni 19 66 36 38 73 eje ntun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade iwo na ti e danwo ko wa won to lo le mu jade ha e gbe omi jade gbogbo bi to ba tin gbo mi wa gbo aso tele eleyi gbogbo eyin ti aye ti gbagbe gbogbo eyin ti won ti gbagbe patapata won ti o mo inu yara igbagbe bayi loluwa wi lati osu kejo yi lo loruko jesu ki won siwe ranti kan sami in the name of Jesus bi omi yen si bi enu ma si ami ni meta meta august aye gbagbo pe alejo kan be ti en pe ni august visitor makata yadali abados alejo to gba ti o tan ise re alejo ti o wonu aye re ti o tan gbogbo iya re alejo ti o wa ti o fi asiri han isowo gbogbo nkan a kan ni se bayi enikan loko mi gbogbo ti mo nse august visitors gbogbo eni to ba le se ami ni igba mejo loruko jesu ko wole to wa gba gba gba gba gba gba egba egba egba in the name of Jesus Christ e wa gbo so tele keta gbogbo ise ti agbara ojo ba se olongbo ojo ni ofisi eni gan ni ko ye mi gbogbo ise ti agbara ojo ba se laye yo ru lo sojo ni ojo ni ma jere agbara bayi lo ni wa wi mi o mo awon ti o sise si o awon ti o fa olowo dide awon to je pe won ti sise le ti won ni omo kere lato ni lo si ami loruko jesu ki won yo si o losu kejo yi in the name of Jesus Christ wa gbo mi o mo ye aso ti omo eniyan le fo olongbo ila owo ki pare ogo to gbe wa ile aye bayi loluwa wi matayo shahaladesha mi o mo ru idamu to nla apoja mi o mo bi ogun se le to bayi loluwa wi niwon igba ti ila owo ki pare nitori pe eyan fo so lato ni lo ogo yen oni se pare mo in the name of Jesus Christ babo owo tin fi digbedugbe envelope ti rin kiri ti o loluwa yi mo ri envelope gbengbe menasha ireti o ladentiti ireti nfi kaakiri losu kejo august visitor bayi loluwa wi ireti amen to ni loruko jesu ki won fi sori ti e in the name of Jesus omi to gbe lowo isa ti mo nju prayer si so mo pe dede omi ko le mu tan ni se wa ri ni ola lola ojo sunday ise meji ni lagbare ni to ni aye ati orun awon omo olohun awon odo jesu lati omo odun metala titi wo ogbon odun be na ni awon ogbon odun lo soke ago mesan ni ti won but awon odo yo bere ni ago meje igbowole han han because I'm going to anoint you and ki wa se yen nikan ogede mejo mejo la fi break pelu eyin meji meji emi oluwa wa ni ki n fi kun in to mu wa lati ilu canada fi le gbogbo omode atagba lowo won ogbodo mo ebi mo lati osu kejo yi lo ohun oluwa ni e ja mo babo wa si ase jere lo sui wa ta ta jere lo sui bolu wa se nbe ti emi nbe laye gbogbo eyin ti won ti ro pe yara iro ni pe ti aye so ka ti won so ise yen ka bayi lo oluwa wi mo so ni loruko jesu osu kejo re lele wa dide wa dide wa dide in Jesus name cheri lo sui gbogbo eyin te fe bere oja o ronu bo se tajo odun ojo odun ti bere o lati osu kejo ni emi ti ma so ba won mo church e bere si pese ile mojo di december to bere oja ki pe pupo eyin te reti owo iwo to fe shop eyin te fe gba le titun eyin te fe bere se titun ninu osu kejo osu ibere lati iseju yi lo ki angeli pe ko si ona fun yin loruko jesu ma se ami sinu omi yen wa gbo osu kejo yi gbogbo eni to gbo mi aisan ti nbe lara re eleyi ti nji olaye pelu inira gbogbo ti won gbe si o lara loru loru gbogbo to je ti o je kayan ma ri o sare o nji oju orun to je ti o jo bayan lo woju aye pade loruko jesu oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo in the name of Jesus Christ e wa gbo kin fele ikun e gbo ti mo gbo ati gi atope ni mo sanu ewe ti won pe ni afomo ki so for sat lo nu gboko lo ewe ti en pe la fomo I mo fa bayi ko leka ki se gi a kan so mo igi onigi lorun a si to gaju won lo baya maku ebo di shahala emi so tele awon ti o fa odide ti o support e laye lo su tutun yi ninu osu kejo mi omo bi lu se ri o won ayo si o loruko jesu o ya ri won pade won ki won pade re in the name of Jesus e wo sister
1: praise the lord oruko mi ni adejimi esther mo dupa lowo olorun fun se olorun se ninu aye mi ati ninu yen bi mi lojo kan ni last year ni mo nlo lojo na lati lo verify boya bi school boya mo ma ri vacancy fun aburo mi mo sa se day school yen o wa ni awon ofe school sat pe si la won fe mo wa ni ami o de fe chisi mo woman yen sa be mi gege bi hm mo sa apply oko mi na ni a je ka ma se pe gbogbo e na ajora won ati gbogbo nkan to nta as everything pa ajora won mo sa tesiwaju suddenly hm yen sick ni second term won sa ni awon o se mo
0: olohun se school mo
1: se hm mo so the owner of the school ati e riri awon to ti wa me fun 6 years ago gan won ri the owner
0: won men to ni school
1: lai mo wi pe olowo nla kan ni to mi le gan so be awa sa se n test waju ni asa wa awa wa awon teacher kunra asa bere igba ti o wa wo pe ko si hm kankan mo ya yen wa ran se o ran pa apoko wa ba wa lati verify bi gbo school se nlo o wa asalaye pe I need the hm lati ma se ediwa o ran nikan wa iyen de gbogbo time yen o je time no cash mo ti n lo ati open account awon parents so gbogbo si cash o ko si cash a ma wa ati open account ni oruko school bo odo mi ni owo n wole si so a ma ma send e si iya iya yen wa ri pe owo yen wole o n wole
0: instead di o n so o n se daade n so mo luwa bi en so looto e da bi o le
1: so inu edu ori owo yen o ti bobe yen si ni pe mi e lo fun lasade iwo lo mo ti ri owo to send ma send details si inu edu suddenly si hm new one yen de o bere bere o scatter gbogbo e
0: o tun ka raye
1: so o bere si ni se orisirisi nkan ya yen asa o wa ran pa wa lati wa lai mo ko pa yen gan eni mimo mi ati eni mimo oko mi ni so gbogbo e o sa n bere everything lo asa so ya yen wa pe wa ni ojo friday o ni emi ati keji mi ka wa ri o n ba se dodo re a soro o ni mo de fe se nkan kan fun yomi mo boya ma ni interest mo fe fun yin ni school yen ah
0: obese kini
1: mo fe fun wa ni school o ni school yen ko lohun fin jeun o ni mo ti rich mo ti ba won gomina jeun mo ti se o ni mo ni mo fe fun yin ni school
0: mo fe bo yin school
1: o ni so
0: e wa mo sele so si wa yi
1: o ni so eyin le ma ma se eyin le ma send owo si mi o but o ko ma da be ni pe boya e je kin kan kekan mo lara e ma ma send bi 150 si mi so eyin e le ma ma so owo teachers eyin o ni teach mo so ore mi to wa je kan ore mi je partaker ninu e ni pe mo mu wa lati wa fun church wa o wa so o na wa lara won to gba yin do mi inu edun tori o ni gbese lorun bo se wa partaker ni e bi oga yen so pe ohun open account fun emi ati e awon meji la ma ma gba lati pe ko wa ma send owo si ohun pe owo school owo anything o ka ma send e so awon la ma ma san salary fun awon
2: awon osise be se doga lojiji
0: ase yen kan ba won ko school kale ni eni ti oru eru aye re eni ti won fi ise aye re ran eni ti o bo dasele eni ti o bo gbonje ele eje wo awon 3005 ti o le se ami mo ni ko yo si olojiji Keep me your similarity. Man, now what she was his time? And a fumble. As she got a deep, he say, you could be there. And you know, love you, Jay. Jack, the man, you come, my jiffa. But when you're more long than Bummy, so let folk in the man. Why jiffa? Why jiffa? Why jiffa? Why jiffa? Why jiffa? In the name of Jesus. Emi Oluwa ni so nkan kan fun yin lo su oni ki so fun yin pe fi aye re fun Jesu se debi ribo mi ko wa mo dese lo su se le jajo corporate baye ta ni dese Olorun o se se emi Olorun lo won gbe yin ga to angelic won bere si rin ka ki aye ti won fe mo pin awon eyan lere mo je ise fun yin o e nbo church lo la lagbare ni to ni aye ati orun Eto wa daju ogede mejo mejo la fi break ni ola eleyi yo wa je yin meji enikan ni kini di osu onje la wa and mo so nkan kan lana te ba tele trend oro mi mo ni mo mu nkan bo fun yin lati Canada eja mo wo bo nigba to ba dola yato si yen gbogbo eyan omo Olorun ni ma anoint is going to be anointing service isin meji ikan ni ago meje titi wa go mesan awon odo ni won niyan lati a omodun metala titi wo omodun ogbon 13 to 30 second service o bere fun awon agbalagba lati omodun 31 lo soke iyen na bere ni ago mesan and ni gbogbo sona church bakan na ni o seri church wa ni ilu ibadan to je headquarter osimu lati iwo road e wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ni gbogbo yin wo leve so re majemu loni o fe so ida mewa tabi o fe so re adua mi gba account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Missions International First Bank akobu okele ra won bi elekeji ni 19 66 36 38 73 eje nton pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyan omo Olorun ti an bi loni e wa kunle oni lojo ibi re pastor church wa kan na sojo ibi iyawo won loni ba won ki won lati US pastor Modun bi iyawo yin ni mo ki won ni gbadua fun yin pe bo luwa se nbe temi nbe laye e pe laye emi yin yogun ola yin yo po bi to lokun ola yin yo po gidigan aye to dun aye to ku aye to pe le mo gbe ati gbogbo eyan omo ti won bi loni to je ojo kini osu kejo atawon to mark birthday e gbo pelu pastor Modun bi lato ni lo lati siwe tuntun fun yin e mo gbe laye in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary in to my law any kind of special testimony to me now hello line 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 lagbare ni to ni aye ati orun e to wa daju ogede mejo mejo la fi break ni ola eleyi yo wa je eyin meji enikan ni kini di osu onje la wa and mo so nkan kan lana te ba tele trend oro mi mo ni mo mu nkan bo fun yin lati Canada eja mo wo bo nigba to ba dola yato si yen gbogbo eyan omo Olorun ni ma anoint is going to be anointing service isin meji ikan ni ago meje titi wa ago mesan awon odo ni won niyan lati a omodun metala titi wo omodun ogbon 13 to 30 second service o bere fun awon agbalagba lati omodun 31 lo soke ìyẹn náà bẹ̀rẹ̀ ní ago mẹ́sàn-án. And ní gbogbo Sona Church bákan náà ni ó ṣe rí. Chọ́ọ̀chì wa nílùú Ìbàdàn tọ́jú headquarter ò sì mọ̀ láti Ìwo Road. Ẹ̀wọ̀ mọ́tò gbági ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní Wema. Ẹ bèrè chọ́ọ̀chì Ọlọ́run òjijì níbi gárájì yẹn. God bless you.